0: E fica on com a rede número 1.
1: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji bikujitika pano?
2: Ishi ni basa mme wako. Ndapemba tuyena peza nzizi utagulika nyakupika majibesi.
1: Apo mbiyanji binapika yu?
2: Chisari cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komerwa nae. Awena ni kusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikuwa mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
3: Ai,

0: qualidade.
1: É, guarda de qualidade. Shitini, vamos lá.
2: Shitini, de cada zato ou na fragueja, zinjitini. Ngiyanji bikujitika pano?
1: Ishi ni basameo wako. Ndapemba tuyela peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
2: Apo mbiyanji bina pika iyo?
1: Chisari cha baka yao mbichi koma.
2: Baka yao?
1: Musa kwa merwa nae, awena ni kusimba. Chibu tazati kana na mafrageja tinepa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndi kwa mera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndai kapindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
2: Ngabi mamona angu ni ngaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.

0: Omasa, saliga tu yala tende?
1: Alima, ndili duzi makumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano hati nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanzai changa. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
4: Kadem porquire kono jiru kita mfumbamwe makuma viru no mseso mtandatu 9 horas e 26 minutos. Tere kwenda padoko ngo padoko. Tichimbo sederera kumpiri kwa yedu inundima yokutunga mira iyo mabasa o Radio Msambiki. Ngundimi shindao muzuwaru nyama sirino shpiri choviki. Waro panguwa ino takuwea no kuimbaka njiwa neji Oliver Mtukuzi wa muzimba huibashiti wengi mambo.

0: Berani conyaku varado Moçambique, trigo fica na zumpanguaza, tuzamunon província, so falan, insico na funefe, cocupangani, cutim, misera cucuanema, cumanai, na mitatum de dalembero, apan, handa, zitandato, jacatino, sinandawa, na anfu, adequitombrimo, cucena, senancatimo, no província, so falan. Oi, pelo kawa kudam, deu na kitisa kutizipo em Moçambique, Itabuki kakango na kuzaliro na Mars, babozi peni na wipo nango, na funa kitisa kuti, anhu, a patin zero zadie di panzizo na mangao nyumba zao. Lero, izi na zinango zinati zikali mpangwa za tupankatipa, inu nyumbe mpepo nyakuva radio, mpangwa zina kumanyo nene pando Luis Tayado Vasco, michini mbae pata na zanga Jorge Barros, kalanyo naifa. Misero kukwa na maku manai na mitato ndi dale mbelo chakachino. Kulongera misero ya umbirimi, maka maka pantanda zishanu, mkati mweno provinsi ya sofala. Mpango zinafuna zeswa na Pereira Tome.
1: Matangwe aku kwa na maku manai na tatu a umbirimi ya kusiana siana ndi ota dale mbelo mkati mwantanda zishanu, maka unumuno provinsi ya sofala. Tinga seza na chaka chidamala kufeka kuti matangwene wa maka unu anjipa kakamwe. Matangwe azinji akwenjipa aumbirimi ndiyo tu anachitika mizi tukulonga kukapulana tangwe makunja ubale. Awa tu anangu apakundu wakutimizira ndiyali tu akugwa huwa panangu kundunda antu na mfuti manja. Kubera antu mizi na mbutu za ganyo mbutu za malonda na kuberana mitokozi ninga kulonga kudachita mapulishe munu nsofala. Mama Beatrice Tichala bakala komandante mapulishe munu nsofala. Alonga kuti mpikusuzumikisa kakamwe na kuti antu nkabi puma masiku muno mizi na miseu. Penepi pirikupasa kuti mapulisha akale kumenya nkhondo pera kuti uipi nikanono upungu kipangono. Kumukano kuti matangwe akwenjipa aumbirimi achitika provincienu ya Sofala na ipyo mapulisha kwanisa kusasira. Anya kuipa mitima mbakwanisa kwa chunyusa. Mpativeni mafaa.
2: Nós temos planos específicos. Cada época, cada esquadra, cada subunidade. Atendendo e considerando cada tipo de crime que ocorre naquela esquadra, os comandantes elaboram os seus planos. Patrulha motorizada, patrulha a pé, usam burocráticos.
1: Kulonga kwa comandante wa mapolícia, muno sofala mama Beatrice Tichala, mbalonga patangwe ya mabasa na zambachita paku malisa na kungonjesa matangwe au mbirimi muno provincia ya Sofala. Alikuchemereswa mbuto za ganyo na nyakulimirira mbuto za kupaka mganyo na mpaso kulia maswaka pera kuti akwanise kusaka njira kupasa kuti maswaka damala kupakwa na mpaso za ganyo akwanise kuona mbuto ya upata basa. Nyakupironga penepi mwanakazi Ana Shirinza mkulukulu analibina mabasa muofisi wa mambo ya ino provincia ya Sofala. Alonga kuti maswaka adama kupakwa na mpasu asafunikira kuti aperekelwe ya kalembo na mpata kupata basa mbutu za ganyo. Penepi safunika kuti mwachewamu safunika kuti akwanise kucheza na mbutu za ganyo za kukata kazo. Otonge tuwela kuti aparinga nenewa na asikana akwanise kuwa na mbutu za ganyo apati basa. Alonga mpapawandu kuti kuziwa kwao kunati kuzesi upatambaruki angakala hantu kuperekerwa na nkomu za masu. Machapo anasalika na mabasa kumanga zinyumba. Alikuchemereswa kuti akwanise kucheta mpamvu ya kupitiriza na uziwisi wakutebwerani muzaone pakati pakuchinja kwa kudambo. Twera kuti nyumba zina mangao zikali za kulika. Pilongwa pene pinsiku ya nsabudu upano pabaira na mulembe wa mabasa kumanga au mangi mangi. Muno Moçambique. Pakati pakuchimika tu chungano cha antu ali anasalika na mabasa au mangi. Muno Sofala. Elio Bans apironga kuti zikwatino na kuti iriduz na gombi kulukakamwe. Safunika kuti antu anye kuchita mabasa au manga aziwe chamasu pakati pakukulikisa nyumba mbuya meki Armando. Mbakala nsogolere wachungano cha ali antu anasalika na mabasa kumanga zinyumba muno Sofala. Alonga kutindi mumwenedi. Safunika kuziwa chamasu. Pakumanga nyumba safunika kulikisa. Na kutikuda kunja kwa ipa. Makaliro kudambu achinja. zakumirisa mangu hazi kulonga kuti anyuponya mabuchu akuperinga na kumina wili akuchita mpamvu chinchino kuchita manesu akutibwerani muzawone tuwera kuti akwani setenepa kuchita mapika ziku ya Japan ntanda ya nyens makauno akulonga kuti panu panzinda uwa baida alipo azinja pali nasikana anyakudzuisa kuponya mabuchu apo sofunika amba kuti aziwe chamaso kuti kuchita manesu nje kufunikireke kamwe toro kuti akone kupasa manyazo zikwe Mosambiki kubulikira Japan nkadamo Amilcar Suarez nyakusukulira nsoka wanyaponya mabuchu pano pasofala alonga kuti manesu anazambachitwa mbakufunikire kamwe iwo alikukhulupira kuti anati azesimulinga kubukira Japan
0: tikalonge fepano tambu ya misewu ya umbiri medalembero nkati mwaino provinsi sofala pantanda zishanu chakachino tingapitiriza mbati kupasira nempangwa zathu anyahuva radio tinakupangani kuti uipe ukhalwa kudambo ndiuna kitisa kuti ziku ya Mosambiki tabuki kakamwe ukumba izaliro na mas pabozi pene na mphepo ndithangwene anthu peno munthu na munthu asachemereswa kuti aganire kumanga nyumba zadide za ulike
1: chiungano cha anthu anyakudziwisa kuli mabasa akumanga muno msofana alikupemba kuti ana unku yakuti ntsiku zinaza mabasa akumanga mbuto na nyumba zikhale zikulika kamwe thangwe yakuipa kwa kudambo kumbukani kuti penepe piri kufuna kuchitika toera kuti nyumba zinaza mbizimangwa siku zikhalize kusidzikira mwakuti bwerani muzaone magumane wachitika pano pa sofala nsiku ya nsabudu pakati pakudyesana matondo na mulembe anasalikira mabasa umangi muno Mosambiki kumukani kuti pakuphanda pa mtsoka bozi wanya kumanga mbuto zaganyo na nyumba muno sofala mbuya Eliu Banzi alonga kuti zikwino ya Mosambiki iri kugumanika mkwete kwete mwagombi kuluke kamwe na kuchinja kwa kudambo ukara kudambo safunika kuti anyakumanga aziwe nzeru za masu tuwera kuti mbuto zina mangao zikhale zakulika kamwe agomeza mbona kulonga kuti pyaka pya nsene anthu asakhala pakubonera thangwe kudyiwa na masi na mphepo za kusiyanasiyana apo safunika kuti nyumba zakumangwa zikhale zakulika tuwera kuti zikhonde kulimbuka na mphepo na madzi kukuka mbativene mafaa
3: pra governo A Associação Empresarial dos Empreiteiros e Consultores de Obras Públicas de Sofala é um parceiro estratégico no desenvolvimento de infraestruturas públicas, pois é também...
1: Ao atuar aquele mafala, mbuya Eliu Banzi, encaramo um socorrerito wa misoka ya nyakumanga muno um sofala mbalonga patangwe yako yanzero za kumanga mbutu za kulika tuera zikode gomoka na mazi Ponto na mpepo. Apo tavambo kulonga kudachita mbuya Mek Armand mbakala nsugulere wa misoka ya anyukumanga mbuto na nyumba muno sofala. Alonga kuti makamaka pa nditangwe ya ali anthu anabukira pakwecha thangwe ya nzeru ya kumanga anapasa mpata kuli anthu anakhonda kudzuisa pyamaso mabasa kumanga nyumba zakulika.
4: Os maiores desafios agora para a classe dos empreiteiros da província de Sofala é a oportunidade em grandes projetos. Sabemos que os grandes projetos muitas das vezes são entregues a empreiteiros estrangeiros.
1: Akali mafala ambuya Mike Armando. Msogolere wa fukwe panangutonge chingungano cha anyakumanga mbuto na nyumba muno Sofala. Mbaronga patangwe ya piripi nafunikira pakumanga nyumba zakulika.
0: Likuva mpangwa zathu za muno mprovinsi ya Sofala nyakuva radio ulinizizwa kuva zonseneza mumphu za Sofala mamuna mkulu mbozi ndi adagodamiswa na apolisha pano pa nzinda wa Bera ukwamangwa na thangwe yakupha nkazace kumala kwa ino usumana nkhalongera munthu adaphiwa pakumala temwa-temwa na apida pyakusiyana-siyana pa nziziyo udakitika makunji kuna iyo banja iyo maya zamwalira pepale pakumala achita umbirimi imamuna mkulu athawa mbunya zamalisira mangwa na apolisha palwani adondo pakumala achita ushumasho munseu ninga kulonga kudakita kandivero apolisha muno msofala Honorio Shimbo Akhale pano pa mzinda obere ndo analonga mbatonya kuti mbuto za basa zinasoeka ndi ibe chikulu kakamwe inagumanika mkati muno zikwathu. Alikulonga kuti indi basa likuchitwa na ale na tsalakana matongero mkati muno zikwathu pakugumana mbuto za basa mbwenye na ipi kusafunika chita izinango mphamvu tura kuti ziku ikwanisi tambaruka makamaka pakufuna pasa mbuto za basa kuna pale na asikana. Pakulonga apa kukumbukilo kwa mpiaka maku mashano na chibos tamtendere penu zikuwa ato Mosambiki yafuna kukumbukilo pansiku ya chinai yualukulonga kuti safunika ipinzire mpamvu ponti vungu ina mbukubiri funa tendeza pale na sikana kutapapu na uziwisi afunjisa kukwa na maku masere apa mbutu inasalakana mafunjisiru au mbumba na makaliru mbumba pa Universidade Zambeze panu panzindo obera tabaka papwa na uzuisi pa kusaka zio funjisa tingalonga tangu ya njira za uzuisi penu matabolesi na mpangwa de mabasa na zambachitu pa kufuna tendeza mwadidi mwene mabasa ufunjisi pa mbutu ne na kufuna pasambu nzeru zitwa bulukira na antu afunjisi ya kurusu ya sosiolojia makurusu kuziwa chita mabasa chiverano amatongero amfuma na ale na salakana matongero amfuma nkadamu wa mbutu neyu na salakana afunjisi ya neo paune zambeze mbuya Pedrito Cambrão alonga kuti na mpamvu zinezu zinazambasi chitwa penafuna unkochitisa kuti wanafunjisi afunjisi ninga munafunika afunzi pa zizo kuti ziku peno makaliru wa pansipano akwenda amba chinja na tangu ya njira za uziwisi. Zikali zose neza mumbu za nsofala. Anyako varadio. Mulu kupitiriza mumbu wa mpango zatu za munu provinsi ya sofala. Batubaila pono papiri pere kwa tefi nzizinu tina kupangane kuti pachakachino ale adamaa pakwa na mbutu za kutendeza pale na sikana pa kuchiziwa chita basa, ndiyo anakumanika mbutu za basa za kusiana sana perera tome.
1: Maswaka kuperingana chipi, makumawiri na femba, ndiyo tu adakulusirwa. Pia umbo pia upata na pia basa, pia umisiri, tuwara kute akali na mpasu. Tomera chaka chidamala mpaka nachino, provinsi eno ya Sofala. Apa ndi nzeru, sinabala utonge pa kuchimika mbutu za mpasu. Kuli maswaka, tuwera kumalisa ulova, ninga kulonga kudachita wanakazi, anaimirira mabasa muofisi mwa mambo wa ino provinsia ya Sofala mama Ana Shirinza. Ana Shirinza, alonga kuti piombo ninga penepi, nkutuwera kuti apale nasikana, panangu tilonga maswaka, akwanisi kupungula ulova pangono, makamaka, pandima ya ulimi, kusona na kuchita shibanti. Ana Shirinza, akomeza na kulonga kuti utongi unati ugomezu nayo basa ya kwenda pangono na pangono kwenda mbamalisa ulova kuli maswaka. Mbativeni mafala.
5: A área de autoemprego, pois o Conselho Executivo Provincial de Sofala, no ano de 2025, adquiriu e entregou aos jovens da província 121 kits de autoemprego, no âmbito do programa Meu Kit, Meu Emprego, como forma de capitalizar.
1: Awa tuwakili mafala mama Ana Shirinza mbalonga patangwe ya chipezo chidachitwa na utonge kukulusira pale na sikana tiwonga maswaka tuwera kumalisa ulova na kwa pasa piombo pia upata na pebasa munu Sofala.
0: Basa nyaku varadu na mpangwa mbuzene usta fika kumapetu na zumpangwa za tuzamu na provinsia Sofala. Ngumanyi ndini panu Luista ya do Vasco, mchini ya pato na zanga Jorge Barros, itinizani naifu.
6: Mpangwa za Sofala.

0: Nikadazatu wana frageja zinji tinipa. Mbiyaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
0: Apo mbiyaji binapika yu?
1: Chisari cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komero nae, awena likusimba, chibu tazati kana na mafrageja tinipa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu nyomu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikiro chifunano.
0: Ngabi mamona angu ni ngaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.

0: Obisara kufunika tikukuma nikapano pa Ruani yakaya kusonga kukwiriro kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mumna nkombosi wakuzwika nditubwa pachisa. Paikulu sinano.
1: Zinanga ndi Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari do bairro do Malocotera.
0: Ndieto ane paikulu, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, tichakachiti.
1: Ini ndabara Muntarara, distritu Muntarara. Então, ndabara 1954. Pokukula kwanga funza shikola pensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Pewanga kapata mwospital, central, tipoja za sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Teti. Entadi idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Mejmo tempo teneba ndine antikish kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya 1977. Entao stenta wetu mazimba zala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati kushikola hapa. Shikola kwatu do tubu. Agora stenta seti ifi mdabwere fepano pano pakakana masigura nsara. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katanguri ya kaya. Kaya distritu ikakara kubashi chimbu cha kale pakukala zungu panu kupanya uya kakaa panu amunakuru ventura ventura tsamunda ndipoji fabrika ya shuka ikakaa panu za chinjwa nditangule na madzi kudzala tani mbenda marume mbisala panu ngo chimbu cha kale agora ndawa na kusofrere tsanga huko kuchandimbo huko kwa kadi street mbizabwera vira fonte panu pavira bana ndamba kubwera mbiza karabano na disinvolvement ndaka kaya zakula papa kaya chini chonse chinone muchinongo malokotera malokotera ndi mbuti kakala anthu kubuka madziko kunja kubuka Malawi kubuka kuno ndao akapakalwa na anwa ali akapata mabasa anthu pana ndao pano mbuti ninongo malokotera mbantu akunja ali angabwera mbadza pano akapasia ribu pano bona mbupi atsikana bitani ngowa kwenda kupi kwenda malokotera mbongona malokotera ndao lero malokotera chaza pita mu story chaza pita mu story ndao stente oito madzimbadzala ndao governor ni vedo district mbafurumar maldes kumana pafurumar mika kabra mbaika nyampunga mbaika nyamumba mbaika malokotera mbaika shirimba mbaika dafi mbaika shirimba doshi ndao disinvolvement za chita mwitinte sinku bisatari u district antu mbatawa bano benda Mutarara mwitinte sesh bisatari u district Mutarara tansene mitenda kapita Malawi kure ndao ife nonga mabasato akapata fita za kwatiwa mitenda tete mizalamuka mitenda kubera kwenda kubera mitumizwa vondo bila dzeni pano mindiko mpartitu pata basa mpartitu ndao na basatu ya vida militari biza reformariwe kukufurumariwe ndao mkulu akakamunu achemera George Ameriko era sekretari do bairo ndao kumifita mareformariwe adzalonga adzenda kapemba kuguverno uya konga akakaya sena chinje makaliro adzenda kuti sekere nimbo mbodzi kumusekretari wachirimba uje velu sekere nimbo mbodzi angawa tinaye mbodzi mwemuna na kamalokotera nchemera mirembwe ndai ni milichemera wekule midenda wekule nikapano musekretari Dubai ndao atena lero disinvolvement pakaya pano ipelili
0: kuronga kuti chinongwa chimbwe chakale ndithangwi ya mbuto ikateketa shuka kaleni
1: ya ishi hapa basi hapa antu akakaa chimbi cha kale ngubashi uko na madzi kudzala mbibuluka badzamanga vira ishi likuvira abuka kuchimbi cha kale
0: ndipata paswa dzina Villa Font
1: Changadea Changadea chimbi cha kale bashachi injini mwendelea atate panzi ate kwenda mika kabarai antu akakaa munu raya akakaa chimbi cha kale kubashi uko ndima
0: nae Nyanzakaya kwa
1: Nyanzakaya ndi mkulu huu nungwa Nyanzakaya ndi tempe ya sendu sukari akumba majenji nonga pita chitambu marumeo pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pa kuti madzi ale majenji muli mbi trabale ana fabrika andao timizi nabuka kuri ya tinte ya fabrika ndi ili nongwa Nyanzakaya ako Nyanzakaya na madzi kudzala Azo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mwana muchitepa chinchini pano tikada majiwa na madzi.
2: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ifi tsasoferere. Piatu bensene binalimefe pano binajefe tsalima kumbacho. Kumana kaya ili pandunda. Nganani? Kuno basha sajiwa, kwa paza sajiwa, chipende sajiwa, basho, tangulimbu dzangu ambusha. Dzangu ambu abwerambu na ukumbu. Asa sambu kwe kumikulu mba kwe.
2: Makaranga mazunguli.
1: Haife, chidi mazunguli na buriki pinchara pano, burisi nkame maata. Akwala chinchiri pano, chitionga kutikumu maza ya makupwa. Tukumenye betu bambayemi. Anangumba, kwenda ambu mansuwa mwuri kwenda mekama mabambaya, maparumanga, ninji, ni manea na viviri vipaka pano. So, tisasofereli, piaka penzene maza ngaza, tisasofereli pano baka pano. Eh, mazipakati organizado, tumashiritura, Saudi. Saudi kutipeza maningi bana. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata, matambira mshikitari. Bayati ni magodea, tabuka mprumelu gatuda jende, resebera mshikitari. Mwana, Saudi dia za usene sakamuna. Akurumbu wale anapata kushipitari hali. Apinyero da pitambu chinchini bata hirira, na zishitino. Basawa na masiku na masikati. Awa wili adabuiraba basawa njine. Asakapatira muna mkumuni dati.
2: Apo mpati chitene chifunya tano. Mm. Pa upali ano. Mm. Muka kumbukirambo pi zindikiru pengasi. Pe kuti chai upali anga indikali tepa. Mm. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
2: Kwa irakopi muka vinambo likuba. Muka vinambo. Muka unambo asikana kufina likuba. Mm. Vina uze. Mm. Imwebo pali muka senzu ikakana ime kare na kare. Mm. Mpia nchanchi.
1: Ine nunga na ine. Senzu ikakana ine maningi nja gireja. Ine dikakambozi mkati magreja na panya kanyanza mika kabral agora ushuvi yango senenene ndikapitira mwene muri mugreja atendi na nyumba zinango tikapita mwene muri tisaimbambo nokonda bwera watani auri wimba kala kwa kumwimba nonga misanje kuti munthu uri nakonda bwera mugreja muri atendeuke maona patina nyumba zatu zinaimbefe mugreja muri atendeuke upalianga ndapita na pepe.
2: Pia kuenda magashto, kuenda temanzano na shoko
1: nkabe. Nkabe, netangu kutena basanga kada zapiteni hili. Mm. Ya kaya nesa, pukinda za kwatiwa pano, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vina valimba, kalipo adeke hawa, mwona kaimba, kumpanya ugote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, pano.
2: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo pepimbo, sikabisa mila taye, na pia tupepe ya kupembele. Atena lero ni kupembele basi, ndapaswambo chidzombo nongambuti ya koni tani.
2: Apo tipangene, mankuru nkazano mwanziwi rakupi,
1: machita sakiwa. Nkazi rata sakiwa tayi, ine ndachachinjwa provinsi ya Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunei ya katili ya, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifu, mauru nga pasambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni mzona na iye mayu. Mwana, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu natae. Nzanga nganga nani ntepa na pina imu ipa na kukupane. Kasa kile manea ina maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga nisakambu padrini wapachisa jecho. Ndwana nami, cheza nami, nisema maizera vashi kukoba. Anasa sente sete ano.
2: Naniru muli na mwonsa?
1: Uwa, ndabala nae ana. Ndabala nae Domingo, ndabala nae Noki, ndabala nae Shoni, ndabala nae mani. Uwa, ni mezi nkazi ndashita nae familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereja tuye so nkazi nimbozi basi. Gato.
2: Apo, ndietani, pina sembanemwe, mwabereka chuma.
1: Sitapereka. Nda kumwone ni mwanankazi uli ndazabwela kunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuru kasemba. Mwona, kasemba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma. Mchibusa dinyero. Mwena kapagali kwe kule. Mwena kwa mwena kazi.
2: Mashiri ni mangasi nga ma?
1: Ishi, wala ziziri. Kaya baratu. Pamili nga pifika tayo.
2: Ikaribaratu. Ikachipa. Ikachimwanika kone.
1: Ikachimwanika. Mazine pamili kinyantu yada mtu dinyero. Uyu malupato. Uyu bulsa. Uyu kula masingu. Nipe pia kari. Kaya baratu. Nipe kaya baratu. Mwona ambu. Serveja apianji kula vinyo kubera. Bwela atane pereka. Masika hapi kaipitu kini sinunga orenu tae. Mtikwata mayo ndibira nae familia nsene. Mbani ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye dabalewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipa iwanga sanziwa. Ipoji pae mbaza chinjwa mbenda msefeme. Iyombo pae mbo machinjwa mbenda msefeme. Mbu iye tadwalanga. Ansena masweka. Pae aloabera. Tadwalanga za aloabera. Salaba.
2: Apo apale kasenzeka na imembo nzizi ngono.
1: apala akasinzika nene ansena malirata swa sala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachida mala kweneko kushemera mendinsaka mendingumana so ja pedembo vista pedembo vista kukibasa kapate fili nja kuipa mutu ngagaka ungaliza mutu ngachapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala wolu kule tai anzanga ja ngabe wona vine ndi kuona mazi ah ndi sikuona bili nga moda wakale da kibasa tukapate fili kaya ya kunansi so asala ni mbozi basi ali maputu
2: Apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo. Pachisa pada sangule mwensikanano, lero ndi nkazano. Akalipomba sikananangu waka kufinyira nedisure.
1: Wapa isi, mamuna. Mamuna nditepe sobati sapata. Sapata chibozi na chibozi. Nkabe nzikatweza chibozi jene, bilike oraza zile, mamuna kagopa. Kanya chite kwenye likuwa kile manera kutu wawo, muna na mata kudala kutendamfuna, nkabe nkabiretu. Kagoso oraza zile. Tika kana le.
2: Ukasangula mbozi?
1: Mbozi ni wakwene bubase.
2: Ndamba. Taza pegara ye.
1: Nkabevi kuti, oraza zile. Kabevi kuoneka kuti. Unakaa soa wako kakani mbozi basi. Tikashitika mbunu ngate nepa nkabe papa. Tikashitika tepa. Ungafuna mwana mtu unaenda panga padri. Tikakana mapungu. Maya na pungu wachi. Asweka. Inemu tikakana pungu wangamu. Asweka.
2: Kodi pungu ikapata basa enji?
1: Pungu akapata basa kuna ifi. Pugini ingakana madandaulo wa sena nkazi. Napanga pungu wango. Diede funeni chita kazamendo mapungu wangazi. Napunga mamuna kakakufona. Pugama munga mapita nyumba mule geri nga menya. Iya sata punza mule kutu pugama mamenya nkatu. Tungata menya. Fambatana vizepedidi. Akulamba sabu gambo upungu mbu wangazi mbu kafunza mbuli. Pianga pia nsene bina funeni. Napanga pungu wanga mamuna. Nkazi mbu pia chembu pia nsene bina funeni. Napanga mapungu. Angawala mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna. Mbende kuna familia wangazi. Ndati kakana masikuransa bezo. Nkabe mtu kabe chita jini. Nga kapugama ili motori mumula parali. Ninapanga uli
2: kukama. Kukama kuti pungu ndi nkoswe.
1: Ndi nkoswe yako si.
2: Asali sizikira banja.
1: Sizikira banja si.
2: Pia chinchino mkupio na mputa.
1: Chinchino nkabe. Ano nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasuratu mimba. So yu nyokubawa na tomona kwenye na mimba. Dambasa mimba kakunziwa. Mana chinchino.
2: Mbunza ni mantriyado.
1: Ani. Nwamba kuti injanga yu. Mnendi kontrola injako. Pika kana mafala akunensa chinchino. Mwana satusira atasatika na machi, asatika na babachi. Kale ni pikalipo dae. Mwana mundu pasiwa mimba na mundu wapesi. Machi mbaza mwana na mimba dara. Mimba ni mbana kupasa. Sakanseru kazika na basi. Bwela nyakuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuteta dodo mesa pensene pene. Temba kazika na basi. Ani mbamu wapepo mbaji mba kutra.
2: Masadika na kia?
1: Ani masadika na huku mmuja pepo. Ambu ya ntunza. Kakandi ule kudaba mamuna dapasa mundo ule na chemereza mba bwela mbaenda kabulu munda. Ani ata dodo mesa mbuya. Kita chiteo bili. Sifo mbutai. Mwana zinza nende zinza ya ani. Zinza kondangana. Ani ana zinza ini piti ya nkonda malunga. Piki mundo nsene nene kalene bano kachemena nantupu. Ini ni malunga zalo. Mbangonde ane mkonda mirembu. Maputo alipo, kukapdelegado alipo, kuteta alipo, origi yato nsena malunga tabukira kuteta. Mwana, kare nikakana kontrolali, si, nikakana kontrolali, chinchino ngabe.
2: Chinchino pia duwareka.
1: Chinchino ngabe.
2: Zinza na ntupu.
1: Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wano, ini ndina ntupu wangamu. Sha, machirata ni malunga, tachero. Anga kapepo mtu nangu mboza nukusha. Ano nga malunga unembele nga no, nga maana cheme na bakundu. Ini ndaenda maputo, uya yali kumaputo. Anga mirembu, asustari ministro. Okay. Anga iste mirembu iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bika dene ba konferensa. Pakumaa nichema na kukundu. Anga base mirembu, anga mirembu iduwondi. Anga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distrito Mutarara. Pewa kumbani, ndini wanga pewa anga ndidimingu. Iwe, ndidimingu babasi mbani, anga ndia ntonyo. Mirembu, anga mirembu nimbuye. Imu mbu pewa numbu mbani, mbalonga. Anga ndu. Tupu sapati datu mezi. Pika alipo wa marunga. Anangu munyo saja. Ifi marunga achi. Ifi nkakuja daya kula munyo. Ndi madiferensachi pangono. Tonseni andu. Mna tembu na marungo. Kuna adzoo. Kuna huyo nangu.
2: Zinza na ntupwache.
1: Zinza na ntupwache. Isakate nepa. Kalini
2: tukata balera. Kwa kusembe usamumberera.
1: Ona. Unaikape nepa. Sachemira nkosa sina nyama inga mbalonga bebe. Mm-hmm. Nonga chinchini vano wanyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipi wanyokwa watai. Anta ma responsable tradizionali anga chimera sachimera dato mabanu mbanu nongo bairu davira mbana dato mabanu bakaya banu mbanu machindu haji nye kwa Zimbabwe kuti tanga mbundi nye kwa umara mjezera sakati nepo mazanu wala nye kwa wala
2: na mitupu wawo
1: ndi mani ya kakalo chinchino andu kabi kupitzi wafi pipita
2: aha maruke kuti dato mabanu unanya kwa wa nye kwa Zimbabwe
1: nye kwa Zimbabwe ndia kari mkulu
2: aha
1: kari mkulu kutonga nye kwa senene mbakwa tuambi tika nende kwa sapandoyo
2: kwa topa machira
1: aha mamachira mbolo kwanda la nende mbu kwa huyu kwa nkamba anakwanda nende kwa chipende anende mangani anende ntopa sono akakambu na kabesa sasa sababu inonga nini pano anive district de leader komunitari mirembo nini responsable todo secretary jubairo mika kabarari bengu zonye mombo nyampunga down nini responsable mbu okuonera mbwanzanga kada muntu anazona achi kada muntu ama format de organiza sawa anyakwamba na responsible te pamba tuchintwa ngambo ndisakatukwa asa tungamba nyakwa guverno ngati chemera kuli iwo nene mitikanato tingamala mitipanga mbwanza twa tepa mukapange anthu ndi mapatiro athu anithe
2: kodi mononga kuti pano madzi akada zakadzala mwachimomo muli mphale kodi mwathawira kupe madzi ana
1: madzi athera muno pano paka atenye kwa
2: kodi akali madzi ya bomane nsasira
1: stenta waitu stenta waitu ndikakhabana na vida military ndagumana nchiringinde na mbele ya chizuki hapa shikola hapa kwa tundotupa ife tafikira pa chitisawa pale mkona kusu kwa chitisawa kule pana nyumba bika manga jorji jorji pinyumba bebe duli
2: bilipo na chino
1: tafikira bebala nkabe mbuto vila ife teza chita mbambu mbite manga kwa teru kufira iyo ikunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribuna uyu prokodaria
2: wa ada ipanda ndimwe
1: ndife nole na iyo ukweza kureye baria nkuza makumandanti maningi akakane ife ba ndife dapata kwe kuli kunga kutunga ife nkabe kwa tereve ije saimfa tideste esi kwa tereve ndrami zapita bebo diretoro shkola chechemira garizu mba itanese diva ura zezi administradori mba ukwe guvernadori mbali uyu ndiada bwela za chitisa shkola mbaka mangani shkola panu kana shkola kaibu zene kufiro mashkola nsena kakao baso Kushikola ofisiali pukuvira
2: bana. Kuchimbo chakali.
1: Kuchimbo chakali. Ata mizai mipacha ndimba. Mbeza kwata mizai kambu ishi. Ishikola Mika Kabrali. Kwa kukumansanzi kukubashi kumbichinja. Pibwela Mika Kabrali. Mbiza chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pana mashikola nchipa manika. Kurisi guveno kupatabasa manika.
2: Kulikali na kari andu akasodzira kupi.
1: Andu akasodzira.
2: Unzizi wanjala.
1: Andu akasodzira. Kumbala. Kumbala.
2: Pandira Maloro.
1: Pandira Shimwala. Maloro. Kukanza tuko kule kajua na matsi. Mbweti. Mapramanga.
2: Magagade.
1: Piekonga, magagade, mapramanga. Iu piekonga, ipa na pima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa mbitibu ya kuna. Mbishitatoroka. Mbishitatoroka. Na prututu.
2: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu, imu musa muka perika anji.
1: Na kupata nyama. Ife chirigombe. Tisapa nyama, nsomba, makapana, atani. Mitenda kukuli toro. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyako mbisengbaku kutepatule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikapa. Agora yomba kuli usafunaji magagade. Nafunaji safuna mpimaka. Mwona. Chitaturoka. Mbitibira kuna mbitija. Agora abu inga kwa nambu. Njara abu ifikunu. Tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitira cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani. Kaika mrope. Ata yomba nga maramba. Sabwe ramba zistambu bamba. Iwa nzata maroo mulinga. Kaika bamba ya na. Sabwe ramba kuna mba zikambu bamba. Mkona mania na Stefan. Nga mambi unkubira mba za turoka limbo. Nkuza uku kumpala uku. Mazanga za. Sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
2: Sipiwa na marichera panangu njizi.
1: Kukwa kwenye mulembu zinanga. Kusakuiwa kwenye kwa mayonga kana mombaku. Mayonga kana kongaku. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu kuonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuonga pia kazi. Ni mulembu ya zinza.
2: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sapumuka kwe kwa antu. Kumpala uku. Ziwe. Ya kwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
2: Siku yika kwenye mwabure ta.
1: Ya nkabe. Ya kwa nukuna anda nafunza nye kwa. Ngana nchaka chini nziru zatani. Chaka idamana kwa pumuka na nyika. Ya nye kwa nenda mbaika. Mbaika nsembe. Pakuta antu hala nenda mwule kundulumu na chilopu. Mwona kutasita kotropi sao tani. Mabulusa pitukedi. Nipo chungamana tani. Mamaika kedi mpapangani mangana nidoko. Ya nye kwa chitiri mapata mazi kedi mawaza kedi. Basi ya maa. So anadzisambo guvernu. Adziwemu. Mwona antu mitakabu. Tena lero nyiko zilipo ziwe. Zamba. Ilipo. Mbini nkuru no ufu. Wabukira hata tetika. Idabukoko. Ndi ubo zenu no nabwela. Maza angazaa kula sabirambo na kuna. Bena kapatana na pungwe. Mkuru umbu mbu mbu na kumpara.
2: Maza na safamba.
1: Ah, safamba. Maza nango ya natijia bana nango wa sabuka unwa kuna kumpara. Ifembo kunomba natijia mbambano. Bana mbutu zuiri. Bana riuza mbezi. Bana chiri. Isabirambo ndo babi. Baka ya bani, hivi tia kanu kwa tipuponta.
2: Nika pansuwa.
1: Haa, tipuponta. Mazawa na bila nchi. Tepa chaka chino, tatuma atama kutibombari ni chiri. Agora ntamba, tapita mbo zambesi. Tamaza, njima patiru atipani baka ya
2: bani. Mamire mbo tikafuna ziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare. Zika kumerwa na imwe. Nsanji makamaka madudu. Panangu sungura. Panangu rumba. Muka veseranji.
1: Nisalu kubase nisi nitika kumena maningi na kasa nkadukula hatano kemba vina. Pasungulila na matako tepa lukuba. Hei baba, hei. Pasungulila. Nipika kumena nene. Masanga langana. Sii. Nipika kumena nene. Ndiya wanaimba. Nyimbu zika kumena nene.
2: Nyimbu zato asena.
1: Asena ya. Zezi ndi zika kumena nene. Pukindi nyimbu za tradisani. Mi. Akaimba nyimbu zika na obeshitivu. Nenya muimbirene imba mundu. Adakabiachi upa nyimba bachi. Mundu basindiri kutola bachi. Anaimba ya kuimbene. Step time muzika da. Akaimba chindi yumba chipasu. Kakomera. Kwa chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki. Akwa angamona mundu na makariruashi na machiziraji. Kutaka muimbiratu ya. Ate anangu asenda katongwa nabi kutribunali kutuhusi mani anaimbea ni gumana mituo naba nyumba banga mwana
2: apo upainkuru china mangaziko ndi ninchi
1: china mangaziko nkuperana kabi napondi chita weka nene chita chintu sifrana nanzako ini ni sekretari dubayarumu ninatesh kaza na singbanda kaza tuzeni singbanda kaza ningatambira pimpu temdu usita na iposo ni savambo informa sawe ya kumunidad nikashita njanga njanga basi ndi nagwa buki china manga ndi chechi chiveran.
2: Chiveran.
1: Ha, nakanani. Ini ndi sati kuvane tae, mazi sauti ya baza ndi banga. Kama sekretari munatambira brigada. Eradu Musambiki. Ikubera pano, funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani, nunga inembo tobida ndi pangemu limo ndi chenjeza. Chimena matesh kaza, masingbenda kaza, matuzani singbenda. Chimena grupo kutula, chimena grupo sauti. Tonsene kapa bozibendi kutambira alendo. Ndi matuona lilo tonsene chitipano. Ne mtu neza ngale napi na ipiro napi na yansene kukumera pukifara idabwela pano idalo mbwele jokupeze ifi pano tema mashi importanti
2: apo china fuza ziku ndininji
1: na fuza bidina mbandu hali anachita pintu kia kukundaverana na andu basa nakati skontendi ini nisakataya dibayro mana mtu njira menjiratu akura mungu mwakotera anu nenda kalonga kuna guvernu kama sekretari mwakotera na mperesha nati asa kwa tira antu, asa turujara antu. Agua bubili mpeku manga, pepe mpeku fudza. Pepe ipisa fudza. Na manga tani. Agua la kunipanga ndi adumisadori ndo kamenye antu. Ndiyini na komportamento antu. Antu hali jasa za longa kwa adumisadori. Tilara kili sinyori puru watu. Ana malu komportamento. Pepe ndi ipisa fudza. Makaliru antu mkati makomunidadi. Safunika kufira na podo paswa mpandu. Masafuna vira nina nzako. Ungofuna chita chintu. Tumisio huda chivisa dretu na kavunzi ule mundo na kupangoli. Kuti ini nesi na pivisa dretu na kushipigari mbimanga. Dijina manga ngana nite pandu adabwira. Bila kaa kuti ini nukushita pianga ndika ninini. Badabwira antu pandu? Nkabi. Safunika kufira na.
2: Apo imu ningansena. Mpianji pinakomero na imu kuja.
1: Ini pai. Nsomba nise kumero na ima ni. Puki maya ngaitireka ini saida pamu isakala yanga. Kati mapamu muli, muna pintu muli. Ate anangu wa salonga kutu muna 24 pesa.
2: Imu muna pita wiliradu.
1: Muna kumana nunga kazaku, muna kumana mimuli bilitarati tenepu. Mwona, taveri. Anta pamu ili makweza mazi importanti. Sasa ambu tambeno ngangu huku. Maya ngaitireka fafa ini kafortai. Mfinyi jingafota so ninganeta nasa panga mbojabu.
2: Ya.
1: Kome chinchipano mkaza na tiritumbu nunga mwadakari. Siyana kare ni mkazi ngapi kujadzai. Mkazi ngakuja fafa. Mkazi podi ndenda bera. Nduli munu mkaza ngapanguku anaitasika muendule temba ukwea tepa kana kubera kwanga. Kwa chinchini ngabe.
2: Kodi si pikali pia ntimara.
1: Wa pai. Akapondelela kazi. Eh kujambo kuna seremonia. So mtu kumno objective za maza. Ati sasa nyachi sangu chache kututangaza kuti ino bado kuja vipi ndiji ndini.
2: Kodi chinchino pia salikirambo pia lipipa maheu musa.
1: Si pai maya sapika pa. Na kugreja. Sachita wa mwanga ya pike si ma asachita masatu akuti mamono tawe kuti jambo programa. Anga uitana anga mapika yegede maheu pusi maza pate piufa vundu vundu ikapakundo kekasima nguja so mungwana nabakuta munga kana chisimbe ndabaseni nakagula mapakundo peshuka vili na kwata maludesa kede ora nende nikulibasa kule ningabuya nikakapanza chemela za kuliba wa pugame sha imbizangana mbwe ninji benu kutamela wira ndi ye nkazi mbama uo popo kishima muna budu kana nkazi ora zinangu tengu tutumukama Tengo tutumunga mwa mesoni jerat iyo upono go tabe stand my own apata chiko apata chiko ndi pesembo ni pesamo ndi mwambo ndachi anza twa na mipando hi ndoka chinchini pano pa mezo kale kuna kasena zapokosera nza bacha
2: hapo mafara kumalisa pa mirembo
1: mafara ngokukomero na basa dapate mbuka kutale mbuna pano bisafrika dipepe imi ndoka basano napate mbuta nkartu mkati mwa kampu mwende mukwata informasa Nogateba manaya dabwele mudeba kafika mbu murasa, fika mbu sena. Pukiba sana imu ngami neta na masiku na masikati. Report. Pinti pingabuka muraju. Anto nakumero. Mupata base ya kusiriviri povu. Mafaa kanene mbanua bae gustari. Nunga manaya dabwele mbukidata te provinsa msoka. Bwela chindawe. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena. Bwela nanzano mitambu troka disperience. Mpediti tebale. Njibisa kumina nefe maningi tebe. Pukifu panu tinaratu kumunitari. Takarifu na radio komunitari. Zingaoneka mtu mwana soe kamuna. Tamanga cha kwenda kuraju. Basa napatewa radio komunitari njano. Ikupeza. Mwana. Atea sabweramba wakulu wanangu buweza afunji sana. Alibibali. Chitaniteba, chitaniteba. So pisa pembe pembe ifi nonga malidi ya komunitari. Radio komunitari hili. Ikali na dire sawa. Pamwezi mba pachita mba pangono swete. Mwane mba mswete. Anawanga mba manungu nunga mnechita mtarara. Ndi imanea na tebefi. Ifi takumero maningi. Na ushitane ndi bisafune ndi bibi.
2: Vesera kufunika ifi ta tunatiti miripano na mabasatu tinazagona na siku zina mazina. Tache zaleru na mbuya Dimingu Mirembwe. Ntutubu wapachisa pa Marukutera distritu ya Kaya. Tati salani, mangwana ndi siku.

Maverana mbali mamundao, mamanga pima baraka, pangono panyumba pao na kerejao. Mbalukulele ana wansinina, nafana antenda za kuna zika. Mbaka nao, chema chibesi ningatepana andu angena pepana kumana mwana pao ili manja, chaya ili manja. Vyo kukwamesa, chama ulo mwana angena kukulu na kumana sumu ili manja, pao ili manja. Vyo kukwamesa, bandu vizu wapazona pasina mainga bambi, dachitika bana nipitu vyo kutukwame na maningi na pae misasi. Makamaka saka saka mbunifana karefi panyumba bali saka masiku na masikati kusimba pae misasi. Mamuna nkulu

Berani kwenye kufaraji Mosambiki, teriku fika tenepa na umabasa tamalongira kisena. Painangu nsiku ya basa, nsiku ya kutiwa azinja mafungisa karindi maza uza basa. Alikupuma, mwendo kufa na wadidi tanzikirani. Anangu pinalongefi nzizi unubaya kukupa ima kukupa imbuda eh. Na kutondola mbuku nubaya nangwa mwala kumbatira na pinalonge fizizi unu. Anafuna nabia kupasa na pichonchono mwetu mwetu mwetu mwetu. Ayundu wanga opantima. Wanangwa likufunzira na muse umubai. Ukumba kupambu imbu imbu zinangomba kita kuzipakweni na manja. Antanga funa na rudo ba ingatoma na imbuze nengabi kwa nisika oneka nzizu nangu muntu ponda mbu nyoka ponda nyoka na kufunzira na ona to ife tazaka kuperekirani tazaka kane mpaka panzizu una vera nefi kuti una vera nefi siku zonsene kuti tifungi mabasato pa ino nyombe mpepe radio Mosambiki siku ya kutelera mabasato alkuveka kukire munu mprovincia Sofala mbafika kuna imu mprovincia Tete mprovincia Zambezi imwembo muna utivesera mbutu zunango pakati panjira zatu za uzuisi mwole pa www.rmi.co.mz tatibwena niko kawani naifu.

0: ntembo yako aishitai dinyero rimao nuse kujesa gereja kule gereja kule kuona kuti kule kutuliwa mbusarai cholinga njanji ukapande yako na kobiri ile uganiza kuti anthu ale anakutera basa kumanikambo anango okusakambo njire bodzibodzi ya kobiri abase rimao tena nimukachiti tinakhalani pabodzi peni tinakutoerani anthu anale kuna matatai mangwana kucha bodi kutoera osakhalire tumano kangala ngabe udzi kuti anthu anale mangwana kucha nakuthawa anenda mbukunango prikobia akatwere kubira akwire akupemphera diwo rai ukona ndao munthu le natoma nankhaneneshi so awangisire maningi kupemphera tira mulungu akwanise kumpheza unango sadzabuluka cha mu mulungu mule mbuthawa cha mwenda kunja atanesho chakuti nafuna ndubujitiva ngokobiri nzungu mangwana kucha ngusiya peno ni missionary mbakupi nuseke ngusiya kupasira iwombo ali malembo mezi miri mitatu kupasari mali cholinga njanje njikufuna rekorerja mvezwe ndi kwa profeta sabuka mwana njira zinango kwa profeta kudzwako kwa nganga kudzwako ukusakanje mbani basi uno adandifunga mbani adandilodza kwa mangwana kucha ona pindu pepero unazaenda kamenya munthu kuti kupichita tai
1: irmão Jesus alonga kuti nkhabi munangwache kutawira kachita masho kuveka kuti mwanangu achimuona mbali mu igreja kusirira mwanangu achindipikado
0: kunalongwa kusirira mbali onsene kusirira kusirira nkhakondeswa so ule onsene anasirira safuna kale mu njira yachonadi
1: nonganji maka
0: kusirira wasirira mwana mwana chinthu unga sirira fikisa ngombe wasirira ndasirira mumaingana ndakalonga naye sakufuna ndikusembeni akonda ndakalonga pastori ndisafuna ndisembe mboma eri mangana iyo pastori anaona njira ndakalonga kuna mewao tina eri maongereja mule alikufuna tepa ndakufuna sembe kubulukira pepo panango anaona njira kuti mai ule anakwanisa kutani agora iyo ulikuna mata pendwe mbusa perso sogoleri dai ndwe munthu ukuna mola ripo ndongereja mule igreja irisa kana mbili kuipa peno ni mbusa usazapariza api ya didi rayo usapariza na manyazo kakara kuti ni mafala funa walonge usazalonga api ya didi ali rayo usalonga mafala ukubombonyoka mafala adidi adidi ukoka usasisa vya antu hali kutia siye pikado rayo usapikwata pepili kaninga kutipanango ini ni kuchita ibo zibo zipi mga kanyambi maka ngereja mune na antu ena rasazava maka rasazaozira saozira asapidzo kuti pinongewe ya kulonganji. Dzulu achiapi ukangana hu. Zana, pinabarefi muno tangwe kubirizi na tambirizi. Iwa nangwa kuna matadi, iwa saendele kubirizo. Yembu nyambi ula na osia, rai tangwe kubirizi. Ano gazeta te uku, na akazie na kamfunale, apararimbo.
1: Antu, trakwenda ife pangunu kumapetu na makani atu pansiku ya lero na Njeso Ushu Irmão Jesus ya na kuminiki ankati mwenu studio ya Radio Mozambique. Apo panzeru za kufuna kulanga kuliale achesa asha atswa na bulukira nsiku zino pakuti akonisembo kugumana njiri ya didi mbae mbambu piri pia kufeka piri pia kubelesa mafala didi akulanga mbumba njipi fale kafine mkuse
0: ndipo mwene mamuna kuru mulungu wa kupezi na tangu ya kunipasa njiri nei tinapereka mafala kunale onsena sanzoma mungafuna kuimba lero na lero pubu buka mudzi kuenda kushitudi kuna kaimba pepire pinabweresa udindu wa didi pakati pa mbiri yako tayo unagwesa mbiri chekutoma kalapans mbuganizira pire pinafune uimba tango pionsene pinafune uimba lero tinafa tinapisia nita malangizo anga kala kutikana podi kuzafa kwenye anakwari ngabi kuzale mezuave anakwari anakwatuwa munjira inangu apo naipyo safuna kuti kunale onsena sanzoma akalipans alembe angalemba kwenda kwa iwo kushitudi kule anaenda adamakota ule nyokuchita biti ule kuti ankapitari angaravari kwe kule anavutika verai tanguye sanzoma abwera mareferikale mudzi mudabwere kwe kule netabuka wena atabuka rai mafala dabuke na iye mudzi ala damalele mbale adidi ale angaenda ku studio kule

basi. Hapo kuna anhu mango angaona anhu alikwenda mbuto za kunamata. Alikwenda mbapariza fara ya didi. Asanyoza cholinga chokuti akagwese fara ya mbuya. Mbwenyema muna mzi muna ngano. Siani, lira naoni ane analira. Sekani na ane anaseka.